0: tan lo bo nwe sin ho do e ele vo do yo mi bulo bisi se ni kakaka cho bo e wa in fi go sin to a mo fi e ele a go sin ele a hwan li lo mi bo mi de sno wa pa hwe e mi ton bo no kon yi le vo a ti mi mi e ne ku e ku ku do ko cho mi a gba hwe mi ton
1: me ro kan no fon
0: mi na bi opo no je e wuri bo nu to ko no bo
2: na di o
1: n so
2: me a fon wo
1: o fon ganji
2: sali gbono fon ganji a
0: mi fon da gbe me Benako.
2: Oh, me do gbe nu mama ke mo di onu mi do e na che nka ka ni kudo o azoto.
0: Aha.
2: O kudo aka e ma na se da ga umu.
1: Ami ami ami.
2: E na do asu gbe bi na do bi gbe. Ti pa bi okun do no ko so me umu.
1: Akwadi.
2: E no yo mi do do bo gan bi nbe.
1: E a che nu e.
2: Na ti ku ti esi jije.
1: E yo.
2: Oh, mama.
1: Nso.
2: E na che nu e. E na che ku di a ti agan di a da gbe na inu e.
1: Akwadi.
2: Bo lwa blo egbe din yo evo fon me gege si amro me bo beto de din bo ro kho se re e do kwedun bi cho da sin wa ide
1: bo e
2: do e se kwelo da ye na lo ni bo ele wa e na to cho be ku a e ka do kwe egbe din me no fin lo je screen te bo se do to din bo e na so we mo ko to so ke mi e ka yin photo ha no to we zon
1: e ne e wa so mi o gbe penu no le we
2: Poison by Gwitting, a pun with talk of Blukaka, Jim or Thomas, here, that's in white day. But my wife and I saw what a soccer and a soccer. Mina Bio, no land or Jedo, can't cancel Alpha. They bullied a bomb, a play way in your chubble soon go po, a by no talk of a black for border, more purple, a fire, chubble at that horse. But we let them not take home, but me not take the gabble, no, I blow, can't win a sea, I hope, blaffle. Ese a kide back there horse but dey me good but me no ke pe dey ho brafo but me ko to amu ko be ati well dey ku dey dogbon to in be ho in be pere fun wa to dey don ti le yo to dey ji me le bo tuturu fa me ton le yo ide su e ka ko in sun boko jawe ko yen bo jawe bo pon lo je do we ka bo to mi to ji me nu o je ri aje ko ba ko sin to pe pere mo we to me to in be ho in be pere be bo wa to dey ji we yo Penny did now we are attend to bed or talk to him, Sissy Way, Mowing Mali, a man of people who be there. Bed bidding on, Menomo Cabo, and on Yaw, some palm of you, if he was a chimney more, if he was him more, and your poor, and your seer. Well, soccer, many on Mauna, soccer, me and I've done, mimic gay, Tometon, Sissy Way, small sediment, soon look forward of Bissans or Mequet. Kaka yan bi osun na idun sabo director ma sabo bi na be be o sare ko kan bo jo po na le ko ma do kokko ko gbe ton ba do ku la ko gbe ton ba do nguru re na duo sunu po bi no ku e asipa so jira bi a jo osun na se ton
1: ba ba so na se ton te me chen we
2: bu na to ju bi o we bo bi ra aye we chu be na do ibi e gbe din o mi na do sunu ko yin ti o bo ira do je to ti wa le mi ha e de de aso me han na pa so kan bo di pon ti o to ju tun le wa mo pa so wa Any comedy boa. My work today, where I've been going there, no more in my work too. Where do I be? Where do I be, Mama? Now, blame me. A soon, who can't hear me who devil? Toilet of all bed. But who is on it here? As you see, man, a no jay, I'm going black hobby. May to let no toy, you do go bienvenue on Viva in the end.
1: Moe,
2: toilet on Shandam way. No way in a France or my good in that France or. Ino nya mi de aso e ko e bo mi ton da fo mi to le mo je su mo je me directeur di keke bi tembro composition ma ne bi no e to ku je ko to e to cho ye do fe nu o to e to ka je gbe ya no e ti yo ku je ko to e to no to ku do fe ten na di putan to che bi du e ndo pe a meme to chak ro ko na di pon ko se di to ye ti no je gbe ri mi o de bi secretary mi e a ku o me na yo ba secretary mi
1: me de
2: mo ti yo mi ya but now friends am do to che gbe di en ayo meje ten de ma se do mi to n gba tu le ka de bule do gbon to ti wa de mi ku wa ni pe na do e do gbe ri ya en do a mo bo da wu mo ni ko en be o ta ti mo ko ku o da ro gbe gbe wa de lo ya
1: so
2: ala na reason le bi o ti de ma o churo gbon e be e mi na ta be se ta ari ro popo po
1: to
2: bi ro popo lu bo n to to ko no to ko o le bi jo de bu do be yo
1: Elo tanda
2: demi ya eni me bi si plo mo me ro popo ton je de wa mi ton a do ro fe na je no keke fun e ami no bo but it's no kaka mla gbe o je boy I ti atai kan sa o I ti o gbe to legun ati wa zo a ba a je ba do nu en da a jan du mu pe bi e gbe tun de mo ka be be tun ka bo wa ko gbe wa tun wa tun ne eh sunu to mo igbo wa sunu de gbe ai na ja ho ba na za ko bi to na mo gba dan do ko ya bi to ko be ba ho jaja ka ka ka bo na ba ko e
1: na block bon de tan tan la ko choko
2: ai ho e ara papa zu na ko e bon to je na se jo Wagaje de ko ibi e ko ipo asito le go mo o wi ka dokto ka di mo wa di e me di eju be wa di mi ko pada ka ti po nu sunu sunu si do ko bi si ho
1: e si do ho bi ya sun le do ho
2: sunu si do ko bi ya sunu si do ko bi ya sunu na do ko bi o ko sa na gba so iro gbo ti mo ti e te je ba nbo wa ro mi igbe jojo nde bu do igbe mama do mi aso poke no e bi mi kun blo an ba be si se problema
1: don
2: ko bi ya igbe ba do mi do bi o mi igbe na we to ai we to tun de igbo we de bo tun de se mo we de yo do ain do wo pe yan po kan sa mo ni ma je ke din kare mi tawe din yo ide eto director yo ngbe akoyibo jawe ne e ka tun oje business dey ka be ndia je blo ye ti tun won to ai sunu won mo adon le bi de u jo je mi an do ko sa ko sa na gba ero po pon mo be to de bo atafa si e gbo do asio plan ko sa de bo don de bo to ko yo no ke na ya ko e bo adon e de ton me asito le so ko sa na wa ka ti tun le pe do a me pe pe yan le bi sun pe yan po bi e ko do yan sunu bi bere a Et quand on est assis, leur connaissance est très importante. Connaissance, nous vivons des soins.
1: Nous vivons ça,
2: mais pas pour nous. Il y a des métiers, mon ami, donc, moi, je suis de mais c'est pour mon pito. Ah, mais c'est Viria, et mon nom, mais n'est-ce pas de terre, mais pour moi, notre connaissance est là, on a perdu le bâtiment. Mais pourquoi mon top, mon top, mon top, mon top, mon top, mon top, mon top, très important. Il n'a eu, il m'a eu, top, il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu, il m'a bi ko gbon so to me e ke we savo and now to be duo e te be so ko ko cho an lo pe bo anu ene ya to ka gbe ja do gbo we fa me on to lo iku o we bi no yia to to gbo gbo no to gbo to e lo nu bo de ko ko nu bo do
1: mo ti o ne
2: wa an gele ko me cho we
1: don
2: to to gbo no to yo ma se da una pere gba to me o to be din to la ze be sa bo director e na so o pe na so ku na pe on du bo ene ye ko no ge o ju me a je friend mo kam ma ko to bo ba de pa ko to ma ko to ye no mo papa ko to ko ku o veru po ni a je bo ko pa aka na me na be to asina ti me ka je ku po ko sa
1: me ma hen nu tu po su po ene le a ye na won ku po mo yi
2: eh pa so we ne po ta gba ta se ka ka ka ka ka a po mo ma si ma ko na be ti sha pe di ma lo ma so to e ma ma na ajo aso ajo to wa we bo di o me lo po ene je me e bo ro ku mi o e ti o da te ku mi o ka na so fe we le nu mo lo de program e
1: mo we
2: me ka ke ma de program e o
1: mo we
2: Find the book
1: after living. And I said, Oh, Jijet, don't let me, Zachary.
0: Oh, Medaho, Usa Suraju, Hello, make more sin caca, Belgique, don't it, Toro, me, sin Belgique, don't quit me, but on na. Egbio o kan we koji o mi na mi kan we ko le bi mera ho godis godfoi do elele ko abojile o kan we le bi o mi ni jodonu yon le kede
1: boye ni
0: na bonu yon le kede ni do
1: ni lo we eyo be o kan o fo a
2: donu mi na
1: donu mi ah mi se kwetu e ni asaje we
2: ah ta we
1: eyo eyo
2: mi ku do ko
1: oh
2: ya ma to kunu me bi fne ko
1: eyo
2: Nikudo Bahanizo. No, Tony Akaka, am I doubt of Bemay?
1: Hey, Dowie, no point now.
2: We're going though. You're talking, you're talking, alo ko de de ka gbe oyin wa me amọ emele ko ku ba won le ko won mi pon mi pon ni le jole un do ka ni le bi o mi ni ni ko mi jo to ko eh bo tlo ni o bi da su kwa me ma me o ya me o ya ni ni to me o e du pesu kwa e du pesu bo wo po Eh o komi nga yin ko dia.
1: E la chenu e to ko me chenu sakete le. Ojo la.
2: Me so kan di lo
1: kan. Eh yo yesu pa, yo la ni ayo ka e, yo la mi yo kan do 01 22 33 42 yo la to e.
0: Yo
1: le. Oh, le préfet de Janon do hoda hode.
0: E do ji. Me do pole wa. E ma yin do ji. O gbe ode sulo mo, e do ache gba do mi sun le wa, onu do kan je yan de, yo le do anu na pa mi sun le.
1: prefete jala mara kula karu wa bi ayi
0: do numero kan we
2: o do lo sa ko we
0: ne mi ka fun won
1: son la wala ji ko e de a non la ro kana 5 ji me melen mes amis akisu
2: ne mi fun won
1: ah mi fo gaji
2: mi fo gaji na e gbe o
1: eh
2: na we sa su sa eh ben suivi ame Mais papa mi pon papa de vito vena tamle o ero sino e tole u
1: keke
2: pripa sutu on de je tagbado godo to mo blu bi na lo hon de mo pa ko ye lo leyan ti kap papa na o mo ko do do to ya allo
1: mi ro ho to ese aganji
2: parce que vide yesu eda lo ti mo paya so me sa sa gbagba kakabo vino wa tonle egbedion papa no gudu aseto papa no gudu aseto be so no I papa no go apo e ka je kwazisa gbale yo no mo papa ni o ndebu gbale no mo papa ni o amo kai ko me yo papa no gudu aseto be debu so kan ton ya no we tradition bible no ina
1: so
2: no pode papa we so kwa mu koda me bo gbon file file kaka bo pra yan nu eno you know fin keke ton we de lem o be me na o ton keke ni
1: e kan ji
2: o be pe dali ji bo kodo ni orun fi no
1: bi
2: bo gbele wu ye fata kanya tu e de kaka bo ka fa bo sabi wi bo pra yan lo wa hui bon vi di yin tagba bo ja ma fin ze dogbon
1: e te die do akade e te die do ade
2: bon vi le wa gbe bo te titi global papa le be wezo bon vi le wa su din bo na yin de bra mo papa do nu kun ero de lo mi to le we ji abi lo le na e gbo na we so si so e na we
1: na ten we
2: go die de ano do ma nyo le ji ayo je no mo hun apen da pa lo poko yi
1: eh o gbe
2: de bi o telele we ade o ni wa ro telele ade we wa don we be to eno kusu ko be mi wo de le mo yon do papa le tupe bo ni ya mi sa bo pon me ni ya mi sa bo pon le do mama le si kule pon jo be bi o tite ku yi bo papa le su lo do papa le ni azi mama le do bo le su lo tite do papa le si ku mi ya mi sa bo pon papa le tite pe lo mama le tite awon se e se ado pa me te zo mo ni mo
1: e te tu na imo
2: awa kwe gbe awa suno kwe yayawe a saki suno de suno do kune ma jua odo khe o kwe denu bo papa na oleko gbe a yini bo me owa bo za fo tuto bido ututu yi enyo wa me odo kwa supo me jua gbono supo jwa ndele yon kwa filmi kwa bono ize visa zame eno yaze mo tom minui do doto zon si yon opo li po jetak ba eno kaka ek bedon vino so yon gwa yayawe o kuzo a zetan
1: tout est crasse yo vodo tout est crasse
2: non vous allez c'est quand quoi ben et pour gbe ben ndi ka we ya ben
1: eh fe ko de ni tout est crasse
2: subo ji asi
1: eh ne
2: ba so ko na yon ninu ko na de nu ye bi
1: mo we
2: me yen je na du gbe to wu no e to en je le bo bi aforo to pe to me no ya ti to ndi ka wa ben de ka wa do ko ya yo na wa lo
1: ba ta si ko be de ya ya o
2: Ou velene, ero gbo ti fi n tro di me bo
1: ma yoro me ko
2: ma to je na kwe ma to je na kwe bo pe kwe na papa pe lo ni ma ne kwe o ngba so ga de o e so ga fi a to to hanunu Me han wede da chomo ye. Kera be to mo mo ye. Nyanzo ka lo be se gbe so dudu apo ma nawe mama wa. Kwe de wedu wa ile o. Papa na je dudu ji o.
1: Eh.
2: Asi na mi ko se ngigle ne o. E fe gbanu gbo o. E so ni du apo abe. Papa ro gbo na ko. E wa je ko nu ko do ni ji wede nu e blo le. Wede nu e blo le. Papa ro je a be ro ti a lo yi ko nu ko ro mi a. Akodo wa yi. Mais que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de soucis. Mais quand il me fait une histoire de la vade, je ne sais pas si je suis un avion. Et nous, je ne sais pas si je suis un besoin de ton lèvre. Il a dit que je suis un avion. Il a dit que je suis un avion.
1: Il a dit que je suis un avion. Chobi donu ma o.
2: E pa so no enu a kilo e. Sunu wa gbe wa sa fo nu yun nu.
1: E nda ku ni cho donu ma o la.
2: Sa fo do yun ta me lo pere we. Bo ka o ko fi le sunu se nu e to le si gbe. Eyin mi o nu e do sunu e do ko e. Bo lo nto ba le ge. E do ko mo ko ki re yin a. Bo da re ti. Aso ato ko de do nu o da re le ko si. Ku e gbe se ko gbe gbe re a. Ye ji bi o yin da re sa pu sa we be. Papa lo gbe mi kun ni mo na tonbonu mi ni hle toton kone mi no do to edi ala
1: no ko to se akanji
2: mi nu e do ni o do sinu mewe ka ye do da ro egbe yo be egbe fi o do mi kun ni do ko mi kun do ton ni mo na ton ko do mi de lene un no mi to la won lo te to lo ni kekle e ni kekle abia
1: eyo era chadu ever ho akisu
2: ndo gbenu ko su hen na akisu hen le bi ku tra iko gbenu
1: e si si
2: era chenu ke ka mi ku da so to na era chenu ke ka be ade la ma una na mi ati za hu mo
1: a ho ade
2: mi adu nu ko le do mi ma so lo do ko mo pe do ko ti ro polo ni ya bi se ji mi mo je mi a era chenu
1: era chadu e gbe ka to do gbenu papa ko jo pascal ndo gbenu se se do Oh, Zachary, mais
0: le préfet de Jalon, Edoji, Alita Ovi, papa le noir de Bible, et Kwede, Kwede le noir, Okege, et non si, au Limpon, Noué, Limpon, et de Kwebe.
1: Et vous l'entendez, Mohamed, et vous? Alita Ovi, de la noche, ben non si, Limpon,
0: Gandhi,
1: Akpo, Yelou Akpo, moi, et comme moi, Akpo, au Kwebe, et comme moi, Akpo, dans son main, Bokale Kwebe, ben les zézans, et les zézans, ben les zézans, à moi, ben là, de Kakabou. Ko iso be o kwacho bonu onu ahon ni
0: nuko kan an so kwaji be an do ko we do nu meru kan we
2: e kire mi mi ka fon gbon jo si fo bia
1: e ja ho
2: we yi
1: ta modi
2: we yi
1: ku to ku lenu ade abi ketan
2: e o nu ka torun
1: a do ka torun a
2: gbe me kan ku me yin ade bi ku tunu a do sin ri
1: e o e do ko de bu yi gbe na
2: e o na mi ku jo ho
1: o
2: dogbenu ha yo so
0: e o zakaria li gboro mi dogbenu mi
1: o gbadu o be
2: o ta gbo ti kan wa gbe a
1: e ro to e da so wa
2: e to a o ndugo se de se a dogbe me ko aso fin le fe gbe bi dogbu na si ma mi
1: e so alo nu e
2: e do ja won ni he o
1: kule kule wa e yo
2: now
1: so
2: o ko mi so ateji o e denji mi ti n gbe tan boya so gbe bo ko le de mi mi ko lo bi wa yi mi so ti lo yin na gbon ya
1: a he agon na
2: do e nemi do ya
1: no a he agon na
2: ka ko se ngi ya
1: do ku he agon na gon na
2: a he na gon na
1: e
2: we na go la di fe ko lo me ji de mi no lo o to gon do no ni ka tun mi bi ka tun ti meton a egbon forun asu asi
1: yonu
2: egbon forun egbon forun sun gbegberun won to ko do mi de gbe file o ni gbegbon de budu o de mi do mi na to mi ton
1: tan tan
2: do akon ji mi de bu o mi na to mi ton lu won nu de bo to yo e ayin sunu ayin sunu do be fi na se gbon ko ile wo lo o ya boyin nyo nu bot ba mi da mi de bo ko ku do ko me ko jo ko me wo bo fi do ko lo fre nu me fami me yo
3: nyɔnuɔ ewɔ yi me hatɔgɔ be difiɔtɔ ye ɛ nuwe nyɔnuɔ ka du fiɔra du wobɛ sa tɔgɔ dzi kakakaka